0: kana kiruni mnywanyi nyuma ya Claude nga igihangalo ndamize neza tuko tuyaganande
1: atundi mana kumuhuta
0: amakuru yawe
1: ndamise
0: gitondo cyiza kuri ni
1: nyine mbari murongo
0: urakoze cyane
1: mujango wawe wose kandi ko na madame wanze n'umwana wanze tugitondo ci sente na ramwanze na data gukunda avuka ci gitondo ci Kampane wa Kenya kuriyo birati gitondo ci Mhm. Kampane tayi mukanihira na ikoro ku giro mahayo mbore kasimurugo ati gitondo ci Mhm. Kampane deruve mu kizuga na kiri mu kizuga ati gitondo ci Mhm. Akariri ngo Mhm. Abo ni nayitegeka bari ba

0: katwa kirundi munywanyi ku mulonga
1: lo allo sakut
0: maramutse neza
1: niko salama salama tijui wewe tu wewe ni ati
0: safi tu yaga nandi
1: abasi
0: abasi kinama
1: ego na uko salama ba
0: na mimi niko salama salama
1: yako karini mbo kavuga neza kabisa ati niko salama na wewe sijui wewe tu na wewe uko salama urumva ko Claude abameze neza
0: ego
1: turakuramukije kandi dushimye imana yakuzigamye kakugirira neza ega burya kuryama no kubyuka imana ibiguhaye imyaka 5 yo kubaho
0: na cyane cyane gose
1: hanyuma rekanira mukirize wewe nyene na kongole na santos namenyesha binyino abako journaliste bingino ngaba posingwa na bantu tenye ndamutse Alphonse na mumvise na mgeti na kufise cyane bwana Alphonse

0: ndamubwira ndamubone Chantare wa mbere Chantare wa kabiri bose ndabwire ati bana mubyuke muje gusenga mwibuke ko no musaki manche ba Donavine bose abantu banzi ku izina rya Bati bose ni benshi ba basongwezi bajya banze ba Mandela Mumbaba ba Konda Konda Nyororo bose umwami w'abafana Muzungu Nyange abandi bose ni benshi cyane wabwiye Capati arabakunda ariko mugire igitondo cyiza mwibuke kujya gushima Uwiteka
1: na cyane safi sana safi Abbas witwetse kiri mu gashinge w'igitondo cyiza kuri bose ko na Irene nga munkenga Isaac na Rosette ani nga honye masango Christophe na Vanessa nga mu Kamesa Sebastien na Jordan na Marte bose nga bagira ibihe byiza Siria Karibuhonga yifurije igitondo cyiza ngo umushiri we Jean d'Arc papa na mama biwe na Egide baramwe bose Benoit Vincent Eliane Vestine Odifax Alexis bona bamuzi ku izina rya Siria ke bose ngo bagire igitondo cyiza ngo n'Uwimana mezi Desire Mukijimi ntashozi we ngo ni kuri shewe Janine abana biwe ngo na Bege na Claude ngo na Patrick na Bunanoir na Ndayiragije Michael na Deo na Desire Alice Anita Livingston ngo na bamarire kanakiru ni munywa nyuma ya basi mu kinama bado witwa Eric Buhanzu umudandaza w'ubushaza igitondo cyita kuri buro na madamu yitwa Francis abana biwe bose na Claudine Mukaburo mutika na bitete na busiye na chomozi na sardi ga ku nkamba buno ya noir na kiramvu na Diodoni ntobo nyahwewe nga mu kirali na nde ngo n'abanyakirali bose gikunyuzi nga mu ijenda buhanza nga mu rugobe na Damian Munyamahanga chapara ku chantier na Felix mu matare meri mu Rwanda kiwe na tara nga imurambi na nyandwi adandaza ubushaza na mateka sirize na nyaranja na pamfiri mu gakara ngo namerasi nga kumuhuza yari eri kumudandaza ubushaza bifurije kugira igitondo cyiza katuramutse Clovis nga mu mugoyi n'inshuti n'abagenzi bawe bose n'umuryango mane mugira igitondo cyiza abantu muri ko murakora mushima amayinite witwa Donavine Mwaro ngo igitondo cyiza kuri jewe nyene n'umuryango wanjye ndagushimire cyane basaza bawe Pierre Arsine atitagata Muzungu Nyange ndarura Putin Arsine Major Cheke Cedric Buhanza Madrid Bahamazi Madrid Shishayo na buno na Misiga na Philippe na Kirenge na Muza na buno ya Noir na Elena wiwe na Deo na Kansura Heba na Avugia Remye na Fabrice na Dominico na Didier Aisewa Ngozi Manibi Benoit Chomuzi Lion Deo Makado Buhanza Mivuba Silvestre Chantal wa mbere wa kabiri wa muziki izina rya Donavine bose bagire igitondo cyiza nawe tugushimire cyane
2: erekana ndabizi gogo maga
1: ni kana kirundi munyanyi ku murongo alo
3: marokoro
1: maramutse neza
3: urahisa gatoto
1: igitondo cyiza kuri

0: Kamfe hali ya anyi kwa mututu wa higino shinyabigo ina kilundi mwenye wa nyalu.
1: Bebe mkini ndo kalau, tumezene heza.
0: Ni mole.
1: Waraene heza ndabjomu.
0: Ego, amakuri ya wibu hansi.
1: Nimeza kabisa, mboni mwenye zene heza mteka nulakwe mibarabara ni nangora.
0: Awa nifziza chani, gitondo chita kuri hindi.
1: Yonye na mjango wa.
0: Urakoze chani.
1: Kasi muna mjango wanzini kama mrugu wa giri tondo chita ngire bande erichi nga mrugu vile kamunezo na chagifarasa, rekamone, tiene wa sinongo. Paruwasi na manuronga wa mungu ena atikiri tondo chita. Muna mjuko nga uwe alikumena sinyaviko uwe tiba na ya mwita gata mga mura henga ma dombe chari charela matiwa ya kumbi. Kamune vibara waga weza haki nga mkini ndo kalabu nga hefe ya anza atikiri tondo chita. Nga kia wa mchama uungo santari wa ambeli nga kawe nga mwize nda atikiri tondo chita. Abasi mukina manamu mbise songwe si atuwa na yangu chagatira. Yekase muna arisine nga mbusoro chege kire nge reminga kukaita azi atijiri gitondo chizani hagi wa mutamaku nganu arinu uhe nari magamu. Rekambone deo aringa mbuterere rekambone nga oye jirare mkabo ndo atibandanya ugiri gitondo chizizra pakasente ya rehali amuru higi atijiri gitondo chizizra. Siriro aringa mbure Amerika atijiri gitondo chizizra. Rekambone Oscar nzuga masabu hari inyabiyogi atibandanya ugira umutu mwiza. Rekambone angaho oe harikate ikivinare yuri mudanda zao utazangahe buwa anga. Nyara anza na maritungaye mutambu chomozi mutungu nyange mifuwa atibandanya mugira ikitondo chizi. Mwuru sanga wanyo kutira dwenye ndi kitire atibandanya mugira ikitondo chizi.
0: Rekana kushimire chane na ubandanya ugira ibihevzi za bwana buhanzi.
1: Sawa, sawa, sawa.
0: Zikiri mgashinge ngu igitondo chida kumufasha we Meline na abana we Steve Chrisera Eva Samuela Eliona na Edward na Oliane na Shabere nga onye kumukama kwa wagiri vizizi.
2: Bro, kendo babire nika.
0: Leka tuve mkini ndo kwa hanza tukwa kiuli bunyua nyalo. Ndagwa imwara mutsitu ya ganande.
1: Mwara mutsitu ya ganande. Mwara mutsitu ya ganande. Mwara mutsitu ya ganande. Ina niwa gie kura mwota. Alaba anyivani. Nagomba na mutsi. Inyire niwa gwa jivina hale. Mwuchomo na renopo. Mwuta ama wa. Ita wala na wabi ya ni. Jitu sama ni mwa kia mwuta kadeke tike. Mwuta kwa fere. Mwuta bata ibumwe. Mwuta ndoto abizine kumwuta mwakali indo. Kemarin mungkin tu wajib tak kau cari saya ni hari ini. Aku mustahil, mungkin baru kiri. Nak baju mana yang akan aku cuci? Kamu tak kau lagi sebenarnya jadi pasal itu. Baju mesti mana ni?
0: Ikan aku sih milican.
1: Indah tak kau limbo ibu hombo. Nyenye dijiru cha ubuwa na hali ya nyene.
0: Sawa.
2: Nikuti na gukunda nga kwa ngiru ngana.
0: Krovisi mkanyosha mvusoro ngu gitondo chida kumufaso ni wiwa alise na haba na viwe dila na gaera no muheruka kuiwa ruka ye evani. Wanaba vize iwanyu balinga onye ibikanga ngona abo mbuka na bose aho bali hose.
2: Toye imana nanzi givoka embi koroki.
0: Kanakiru ni mwenye wanyalo.
3: Halo koron.
0: Ndagwai mwara mseneza chane gos.
3: Mwara neza koron. Uranyu mbaka koron.
0: Ndakumva neza chane buno yanwa hali.
3: Wanda sungu kenila mutama mwawa nizbe ngayi magambi ya dihanga mwina ya jitika. Ya sungu kenila ndani wata chikiko wala mbaba ya ukutu niti ya unitu Kenya nge na nito ose na wakitwe kutu mwosima na mweza. Maja kusenga. Ani marela mamba ize wote. Na mwumite jie ukirati wune wune mzulita mkirati wune. Siku wetu walukute jumendiba tako ya garuti ngilango ya atisa ijenase. Aiman hanguwe kuri buhanza pia nebe mukinindi tintashuta ite amushikire mukanya ni gitaga tira wiye. Nisita ngaho mu rubuga kandi gakorozi.
0: Sa.
3: Ubira kundi mukuzi aime kumwe kuri kumwe gitaga nani ngubusa yora abatahindu.
0: Ngo muratwumva neza.
3: Kandi turabumva neza. Harima udeho ngaho mu buterere Lizingitoni muri Eden yuvinari muri gibisinde na Detri mufundi dimari bukirasa zinara yemire n'imire

zisi ngaha mu gatumba nuye rike umuganda za ubushaza sino mwibagira ntakiro ngaho kumuba kumufure bikora imana mu ikino bikora imana ahari hose selemani mu rutorongo mateka selefite ngaho mu kanyoza ya miteni niko ikiriri Putine ahari hose Federike motari ngaho mu pike kabukabira hehe ngaho mu nyabiraba bigora kabona mutari je ntangura ntinasumwe Pierre Kinyari ngaho mu igenda Kinyari ngaho kwihigiro

rero dutangure dushimira abantu bose bari ko batwerekaye yuko bari kome natwe muri kano kanya aba bari ko baratwandikira ubutumwa bugufi haro nabari ko baragerageza kugomba kwakura ariko ndabibutse yuko umwanya w'ikiganiro utaragira ni gihe cy'isaha zine zuzuye neza ntonza kuvuga umurongo wa telefone ariko nshimira abari ko badukurikira muri kano kanya bari mu mihingo itandukanye igize igihugu cyacu cy'u Burundi abari hagati mu gihugu abari mu bihugu duhana imbibe mwumviriza ibiganiro by'isambirizi yacu ariyo yanyu namwe manda y'umugubwa neza muranigwa aho muherereye cyane ndabona nka twabasikana ziga masabo aba pamfiro nga mu gakara ndabona barahisa nga mu nyabiraba bayizake bigora abagaba Gerard nga onye Rafinha mu nyabiraba mwese mandanye mugira ibihe byiza abariko batorungikira ubutuma bwanyu tubanda.

ndabona nk'ari ku mudandaza w'ubushaza na nyine ati burya turi kumwe namwe tuba turi ko tubategereza gatanu kuri gatanu kiramva mu kinonko nizere ko nawe waramutse impole n'umuryango wawe wose.

0: Kana kirundi munywanyi ku murongo allo. Wi mwaramutse neza.
1: Bashima kabisa muravugana na Tonda bakwe nibirenga kugutirira.
0: Mhm. Turamukanye twa turarinjora kuri ndedeo.
1: Re kuri wenye numa murongo.
0: Mhm.
1: Mana bamenyesha makuru bose bo kunundi kitabu bere bose bandanye bikira umuntu w'Imana mwiza.
0: Yego.
1: Batimana imagamba kwisoma bo tupuka na bose bakwiye banje bandanye bikira umuntu w'Imana mwiza rekanda mu nti cy'umutama mu mwari kuvuga mu mikangara no herene.
0: Mhm.
1: Rekanda mone tunapine ngai mwari mu sikaro mu rubuga rekanda mone tikibere ngai mu rubuga rekanda mubone uyo o yo ubuhanza ngai mu kinindo karaperi ngai mu kinindo rekanda mubone uyo mariti ngai mu tambo nyaranja ngai mu tambo rekanda mubone uyo korupisi mu masara. Kacha na mwona uyo o chomu tinga wuku kaseru rani nga wuku kaseru reka na mwane mwere karengane kukaseru na penu wanga wuku kaseru rasta lemi nga wuku kaita chakanda nyiki muslimi mana muitanu wo chikenga mwusoro kacha na mwona uyo o tombezu wa tombezu iberenga yi karirama reka na mwone uyo o mirazi wa mtati wa satuangamu kinyonzo kacha na mwona uyo o arikinita o yibere hose bandanyikira umuntu w'Imana mwita reka cyenda mubona yo shanare aho mukumubira no shanare ngaho mu kipokero reka cyenda mubona uyo o bamalire jamu maramda filipese mu maramda reka ndamubone uyo o piane ngai gihanga reka muri rusangi ingena nyitindo dikritire to sauti bere tibandanye tikiri umuntu w'Imana mwita nibagiye uyo kasiro aye bayibere ngaho muri Kenya na murunga y'imagamba kwisubo
0: bwana deo ngaho kubuturere ka tugushimire cyane naho bana yumviriza ibigando vya radio ndo nikitindaze kwa gashinge mwamaze kuba mushira ku murongo wacu turiko turasaminanirako
1: na
0: wo rero yari deo ngaho kubuterere abone ubutuma bwa Eric umudandaza w'ubushaza bwamaze gushika ciza mu gisagwe prosper nshimira imana nawe ndagushimira ubutuma bwawe bwashitse. Allo
2: allo korode
0: mwaramutse neza
2: isaka soso murapfukana na terare muri kwibaga yagutse.
0: Mhm. Turamuke tuye turarinjora kurinde
2: abakunzi b'intasho bose tiwe imana mwiza.
0: Mhm.
2: Bone na kongore nawe wona bafatse ndundi kritire bose tiwe imana mwiza.
0: Sawa sawa
2: Ndimbere ka kuya kamikaza.
0: Ugira ibihe byiza jera.
2: Ndakomera n'umutango wawe wose tuwe imana mwiza.
0: Sawa sawa. Kana kirundi munywanyi ku murongo allo.
3: Ufafire mugakara mutama karawu.
0: Umeze fresh umeze neza.
3: Ndashima kwese.
0: Sawa sawa. Turamuke tuwe turarinjura kurinde.
3: Uyo nyakuba umpaye umurongo.
0: Ndagushimiye cyane.
3: Kongore na tesante utabamenyesha ku radio indo dikiti.
0: Barakumva neza cyane gose.
3: Matakana no mutama rwapuye ku murango n'umujyango w'ingahibe wa.
0: Mhm.
3: Ndagira kuna kuna batabona uswari ingahi ngutani n'uru bitacya cyanya ibuba ndayuri kumutanda tawuhukaza. Kete mbona ko kamu tikera tiraki mana na ndiko ngamu kinongo tiene tiraku mukinongo atangira muko kati ngona unda isimi mirani ya ngunu zidai ka amu kongo ngita ka sokana ka bona kunu tati ya na kuswana atambona nu ngishmana takerine nga ka ya hatabuni ngishmana le toringa ka atambona ngiye nga kumuza kati hoyu mera si usterezi nga kumuza ndamwizi mwizi wana mwizi atambi ndambai kikawamba nga bona unumutama bono ya nwari na here na wiwe mwizi wana mwizi.
0: Mhm.
3: Nuti hene mwize mwizi.
0: Mhm.
3: Ano ayvesi.
0: Mhm.
3: Mwiba ki utiri nga mwinyama wukuni wa henga mwizi.
0: Mhm.
3: Amufurite imbu imana mwiza karirimbo
0: wi
3: atota kimwe kimukando semutamuzobukose
0: sawa sawa

0: Oui, tu as ganandi.
1: Ata yuri kumudandaza ubushaza ngai
0: uwa. Yuri kumudandaza ubushaza makuru yawe yuri.
1: Ata turatimu icheka.
0: Natwe tumeze neza.
1: Sawa sawa.
0: Ego turamuke twe turali.

Namateka Celeste na Nyaranja na Pafiringa Mugakara Merance nga kumuhuza yali eri ku mudanda za ubushaza ababira tume semana mugira ati ndabonamugije Claude ngo ni Claude nyene ku mugaro komine gwibaga tashama mawe na papa wiwe na Eloge wazi kuzina ngo jya kibarare na hatunga na Chantal wa mbere ni wa kabiri yawe ngamije Kalimbo Tel Aviv Kasat B uraza kukumva

Kurote ngao kuno kiri kiri kurote muramje ni bache kurote ari aji bubanga na podi yungo tumutima na mwizi. Eka, unakwa jira kandi, mwono batuku, wala batuku izina

0: Kidoubé, Philippe la Kidoubé from South Africa. Uyu ni muhisa ariko ya majambo yiwe n'uburumva arashivugira. Abakubwiye ati umurasa na wera rasta rasta rasta never die. Ni birero baba kubwiye umuntu arapfa kubwa umubiri ariko amateka yasize yanditse neza akwamaho ibihe bidashira. Hello. Salama. Meze fresh tuyaga nande.
1: Dogo toka mukanyosha kwaherere
0: imawe. We dogo.
1: Yo.
0: Uzokura ryari none?
1: Ndimukuza ishure cyatanguye.
0: Yingiruzoza wabaye bogar. Ya. Turamuke tutari injora kuri nderero. Ni burakoze cyane muvandimwe wanje.
1: Aka nari narakoronde ndakubura kwewe.
0: Nukuri.
1: Rekambe na papa na mama wari ho.
0: Yego.
1: Kano muryango wacu naca wakimbona ati ni mitagati. Rekambana batugupa na tropics ndetse na ino sa mazabo kamende. Ni mitagati. Bashikange serebasi na tena ni mitagati.
0: Yego.
1: Yeje mu soro ndetse warambine kujyara topu. Isawa ngewe singawa mugafeshe mwenye wahanda ngawa wanya tarakubo na ngawa mchini. Akuota kuwaramu. Ekambele uunye sanaru ambele ni wakabira timura henga matamu mkutati. Uche ngawa mwenye nda ikini mkinomo wa mchamawati wunwanu wa ratini mchagati. Mutanto singawa kuradi ya tini mchagati lewe na kongore na wewe na kuchile mmchamawati.
0: Eko.
1: Akwariri mucho wa mera saya akorarwe muri Tanzania kimana ka factory.
0: Sawa. Aho wewe uherere hari umuntu yitwa Lehonia uzi?
1: Oya.
0: Nagomba umuture kano kariri yimbo ngira hari ho ba Maria.
1: Hari ba Maria.
0: Nabasha ntare. Aka karimo rokabagwe neza.

0: Karakiru mnyuanya liku mrongo wa dwe wa kabiri namba piri. Alo.
1: Alo.
0: Salama tuyaga nandi.
1: Budira
0: mugoyi. Amakuru yawe budi. Ni mwole mezeneza na mamesa. Atikomera chane gosima na nanzi kyo kandi nyana niyobe kuya yomu mwijima. Sawa. Atikiribe zizi. Ibisabisho byanze nguma nturi imana urumva kwiguma ivyumva mukaguma mwishugwa. Sawa. Nuko rero abazanya abakenyezi ejo abatambukanye ibanya bo mu vyumva kumwe hajya imitima yanyu nyene yoteri izuba atanamwe umuyaga.

0: Ikana kirundi munywanyi ku murongo inyuma ya Budira. Allo.
1: Allo allo Jamborozi.
0: Ndagwaye mara muse umeze neza. Irazaro. Iya makuru yawe iraza. Turamuke tuwe tuwa rinjo urakulinde. Urakote chane ndagushimiye. Ariko volume yawe ndayikeneye. Volume y'ijwi ryawe. Mweka mukanya nta kintu kibuze ngaha nawe n'ivyuma duvise bigamburuka nk'umurabyo uvuye kwiju. Mukanya cyo kumva inyuma ya kano karimbo kalehoniya.

0: hari umunywanya mbiye ati Cloud wo Simba gatoye inkoma segonda nkabiri ati no gutorera umuti ati yo miyogo yawe nkayishira ku irake kandi ati na ukamanza kumviriza ngene Yesu agira neza Clovis kana gushimire cyane bwana abantu mwese muri ko muri hereza mwazindukanye ingoga harabandi bashavuga ngo imbaraga abafise ya petit n'ucyayifise yogenda kayisuma kugira ngo kabisa ibintu bimeregwe neza murabizi ko umubiri wabubakisha isima n'amatafari ariko shoboye gukubita icyakura nyine neza kabisa ucubikora neza ibintu bikagenda bye kugira ushobore kumenya ko wikoranye ibiro nk'ijana nuko umanza kwipimira ukajya nk'ikiro cy'ubugari bwa bigori ukumva kukirangiza ahorora ashobora kuba ati jiwe nk'aha a umuntu yohirahira akanyipima ko yohavahura n'uruvuye gusenya rukaha inkere reka ndabashimira cyane akiri undi munywanyi wayumvise ubu ntazoshika mu mbona kazoza ayu nawe ndinde nindayira gice Gerard ngaho mu Kabondo tumusima na mwiza ku mijyango wawe uri mu ntara ya Butanyerera komine Muhanga hajya inyamundo ukabona mama Kera na Kentine na Norbert na Muvuka na bose ngo nabakumva ko niwe wabibagiye abo bari ngaho inyamundo ntibibagiye Claver ngaho mu Kinindo buhanza na Bigora bagabo Isaac na Jamal ngaho ku isoko mu Kinindo Birungo ari mu Kinindo niwege na Oscar Nyabiyogi atagira umusima na mwiza na wa mutama Bunanwara nari na wiwe nibagiye na Norubenga mu Kanyosha na Isa wa Ngozi abo bose ukabwira ati babandanye bagubwa neza ukipuriza kandi umusi w'Imana mwiza ngo najo nyine Jean Claude ngo ni ndayiragije gera mu Kabundu abifurije kugira umusi w'Imana mwiza na makadonga kugwinkora ni wa mwibagi na Claudenga mu Kanyosha na iri ku mudanda zo gushaza eka narukundo na Aimable nga mukibinga bose ngo bagira ibihe byiza akaririmbo kasabwe nande na dogo nga imwaro
1: nawe ndamutubisha vitu vyote
0: kabana eka kugwa neza rero ka

0: Allô.
1: Oui.
0: Ni mora abanyagasero mwari mwagiye. We Benoit. Wayumvise Benoit Benedigito. Akundi. Renovato kugwingona umudandaza ugwagwa ndabona yagarutse ati muratwemeje kwera ibintu muhaye mukora biratunezera cyane ati subizamo ako kalimbo hazoza kimwe kimwe tinizere kwa babyeyi bawe n'umudamu wawe nizigama na mutama ngo ucumi na donasiano ngo babandanye bitagatira mukanyo karimo turagasubizamo.

Nyangoma aliali anye igitega aho bita itaba Nguwimana mwiza kuri jewe nyene ngo kuba nabiwe Miki na Link umudamu w'abavyeyi we nabo bavuka na bunanwa na Helena na Dizel umufundi w'indimo kamoni na kamutibose ngo bagubwe neza lo.

0: mugirigi mumaye be ngaho onye abari ko batwumvise bari ngaho kaseru mane mugiri be byiza lo
1: yotwara barutse
0: mhm
1: nari nibagiye wo bitafa bayiba kiti
0: mhm
1: umutamo wiwe naroti nawo awe sana
0: mhm
1: akaririmbo
0: sa
1: akira umutuso
0: akarimba ka
1: ayo ya umutuso
0: ugira ibe byiza
1: ogo

0: Amahoro Imana bane
1: nawe. Abane nawe tuyaga nande.
0: Konyoza haruguru yawe nije.
1: Meze neza.
0: Turashima uwite.
1: Turamuge tuwe turarinjora kuri nde.
0: Ndi kuri mwebwe nyine mu mpaye muro. Kubona n'abanwanyi bose bo ngaha mu igenda bantasha ati gukonyoza ababumva ntiyahenga. Kubona bose bindi kitire. Nagira umunsi mwiza kurota.
1: Sawa sawa. Uyu yari gikonyoza ngaha mu igenda tumushimire. Akayimbazo za kimwe kimwe ati turagakene mana yemugashiramo
2: munyuma wabonuzi asomenye ko nawe mana yakwibuze
1: atuve mijenda kwa gikonyozi kwa kirundi munywanyi. Allo wi tuyaga nande
3: yeri kumubogora bakabura gatikimana
1: tiyeri kumubogora
3: Yego.
1: Turamukaye tuwe turanijora kuri ndegakiye.
3: Ukamere kuri we Jean Claude Simirima ndakubwire ko ndagukunda cyane kandi na misihu.
1: Urakoze cyane.
3: Sembona mukamwe wange n'abana bamwe bamwe bamwe bamwe bamwe bamwe bamwe bamwe bamwe bamwe bamwe bamwe Uma sabona gatate ngaha kuri yo raheka n'ubu hatunga Imana nyene ngaho mwibanda muri muhuta nawe nyene kuri.

0: nuko rero muamaze rero kuvyumva umutumire wacu yamaze guduha intangamarara y'ico agiye kutuyagira Bonaventure Nizere yuko rero woduga kumuriri kumbura bariko baradukurikira nabo bakumva ijambo wabateguriye hanyuma nabo ndaziko baduteze yo
1: murakoze cyane murakoze burya mu byo twabateguriye uyu munsi twashimye kubabwira kuri izo ngaburo izo ngaburo zibereye ibyo bihimba byirondoka kuko nabyo ni Imana yarabigeneye burya ibyo bisabwa gufungurirwa nico gituma abantu mukuye kubimenya mukamenya ndetse n'ibibazo bikunda kuhaba nuko hanyuma icyo no babwira twababwiye ko benshi burya bishwe n'ubutamenya benshi bishwe n'ubujuju nico gituma tuba dufise umugambi w'uko abantu bahindura ingendo ibyo bihimba byirondoka rero tubabwira duhereye nki kugitsina gabo n'igitsina gore turaja kubavuga ko kugitsina gabo benshi baragira ibibazo bitandukanye ugasanga ibihimba byabo hari abo bishika bakagwara ubu infection babagabo nyene

0: Bonaventure ndabona ko ari munywanyi wa mbere yamaze kurungika ubutumire yabajije ati none bukora iki kugira ngo ibyo bafungura bishobore kubunganira bibagirira akamaro ariko ntiyatubwiye akazi na kiwe ngira ngo ariko bari wabivuze ngira ngo agomba kongera kubishimangira
1: ibyo bakora kugira ibyo bifungurwa bigende neza bibagirira akamaro niba bigira ubuzima bwabo hakogwa ikintu cyitwa kwamiza ko umuntu ashaka kubifungura indwi imwe ngo abe yakize oya fata gahunda kandi nababwiye ko benshi bisaba ko banaturondera hari n'iyindi miti tubaha baza baranywa nk'ibyayi ijanirana n'ibyo bintu haje imiti ko rikoranye mugabo muze muramenya n'ibyo musoroma ngaho mufungura kuko ngaha aye ku radio si byiza ko rusha tuvuga byose byo by'imiti oya abantu ro basabwa kumenya nibyo bindi bakaturondera kugira ngo baze baramenya nibyayi baza baranywa kugira ngo bihimba byabo birushize gukora neza
0: kumbure ngira ngo ibi muvuga ku radio nibike kuri byinshi mu byo mushora kugira inama abantu ariko turabona ko ari nabandi bantu bagenda bagerereza ubuntu mu masoko bavuga ngo iyi ni ya miti ngo ugize ukungu kunuko mbe bajya abantu bobo ubavuga ku iki ugeranije nk'ibintu bagenda baravuga mu ibarabara n'ubuhinga w'ubu bifisemo n'inyigisho ubiziko bajya abantu abantu bo bizera canke buheza bagatumbira mu igena canje cane musaba mufise n'ikigo cemewe cha mukorera mufise ico no kwita adresse complete mu rurimi rw'igifaransa
1: ico no bwira abantu nuko bo ni nka bijya twavuze byo kugenda urahuza ibitsina nabubonye bose kukayira oya kirazira kora ibintu bisobanutse twebwe ibintu dukora biranditse mu bitabo ntiwihende nanje simva kubivugira ngaha ntabifisemwe uburambe ndatse ibyo mvuga cyo rero kubwira byo muhuye ni nk'ibi bavuga ugasanga umuntu ariko atembeza nk'utuvuta ngo ni eraye ariko ugasanga ni tuni tuntu yashize mu gakantu byo sibyo umuntu adutumye amavuta ya erayo je harabaho arabayantuma ndakuzanira icupa ryayo ryugaye ukagibonera akaba ari gukoresha mugapana ngo utungwa no tuherayo nagize oya ibyo bintu sibyo
0: reka tumaze twakira umunyanyi ku murongo kumbure turabandanya tuyagalo
2: Isawa bagenzi.
0: Yego turakora imaramutse namwiriwe.
2: Nabashime bashime kuri cyo kiganiro ngize imitsi ndatumviriza.
1: Murakoze muri bande muherereye.
2: Yewe ndumuntu aba mu gihoga byitwa Vesa.
1: Ego.
2: None ino kwatangano turonka umuceri wewe ntabwo twowinika tugaza turawufungura. Ntatwo dufasha ko umuceri turonka gose.
1: Ngai karusi ingano zitabonetse ni muzitume ku gitega canki murambya zirashobora kubona.

0: Leka tuve kwa no watu kwa kirundi munywa ikumurongalo.
1: Amahoro y'Imana abane nawe Jankote nshimira Imana.
0: Ndagwa imiriwe neza cyane gose.
1: Miriwe imiriwe.
0: Umeze neza.
1: Ewa na juu mwanya ni isa kabisa na sana ufagiza ui teka kabisa ni kunyanya bila prosa.
0: Umenga tuyaga na Norberi.
1: Iwe nyene ni uihe ndika sana ufika genzi kabu.
0: Aka kanya tuyagu agaze.
1: Kanya tuyaga kweri asa magaze kumuhana nyene mwanyabu kete ni honi.
0: Imisi mnyishi wahurahi.
1: Asa tuye nyene naringaha kabisa ewa. Narinzi ngaha nyene nuko nyene vishika ugasangi misi likira wa miremi.
0: Nuko kumburu ugasanga nitubona na kumbure nguko byategezwa ariko ndabizi mitima yoyi ibiri hamwe.
1: Oya imitima nyene urazi ko ibiri hamwe imibiri niba itari hamwe mugabe imitima ibiri hamwe ibintu bimeze neza cyane.
0: Sawa ijoro ryiza kuri nde Norbert.
1: Ijoro ryiza kuri wewe Jean Claude Nshimiyimana n'umuryango wawe.
0: Nagenda gushimiye cyane.
1: Nimuhinga w'isima muri kumwe kigirije bagiye.
0: Yego ni Matia bana Yezu.
1: Matia bana Yezu kigirije byiza kofi ori derwe ari ntawe kigirije byiza. Kamane kongole kigirije byiza ni na Maria Kane zo kigirije byiza nsanga aho nyene ti. Bana ngira byiza. Kamane na Yezu na hayo kigirije byiza. Reka muri rusange ntibage na Kerine bizi ndatumira rusange bamenyesha makuru mwese bitameze indundi kiristiyo ndabifite kugira itaragiye.
0: Yego.
1: Ego na cyane cyane afanga ubikira hagi butanyara muri komini matongo ku mutumba murambi zone banganda aho nababyeyi banje ni Pierre Claver mu programme na bara general na watu kwa kana chimi mana cyereje kismana ne kwa mana na kirisma jibe ndabifuze kugira ijo gi. Yo ne mera baterini la cosa Josiane hamwe na Satimana cyane ndabifurize ijo gi. Kamane kisha hayo mari kana ni ndorera Emmanuel bana amugira ibihe byiza mbone irakoze Cedric n'uwiwe ingabire y'Imana Joel atubana amugira ijo gi. Katangwa bikira ngaho mumbaba ingoze ndahabone Mandela pase kazi dipine Chantal Riet ine samene kaniti bana yamukira ibihe byiza na Mandela ngai muhanga kibana yakiri ibihe byiza. Katangwa bikira ngaho igihanga ndahabone Claude atibana yakiri ibihe byiza yatani na wakenye tibana yakiri ibihe byiza Eric ngaho igihanga tibana yakiri ibihe byiza na muri Petro atibana yakiri ibihe byiza. Kamane tira singa muri Petro atigiri bihe byiza kamba muri Vete tibana yakiri ibihe byiza taronga antwane muri Kongo tigiri bihe byiza ni jimbe na rambe ringa muri Kongo tibana yamugira ibihe byiza Lazaro hari ya murutani giharo tibana yamugira ibihe byiza. Kamane karapeli na wote asinga mu kibenga tibana yakiri ibihe byiza mane isaba ngote mu gaseke we tibana yakiri ibihe byiza amafuta yabade mu ngako cyakora tikiri ibihe byiza. Ngo bitenga ku ipine ndahabone Diodone tibana yakiri ibihe byiza ndakwanga ku ipine tibana yakiri ibihe byiza cyuma mu karugamba tikiri ibihe byiza. Kamane cyambo tukongaye murengeza tibana yakira ibihe byiza kanaye wambaye no wakabe.

0: Reka tuve kwa nuwa na Norbert kwa kiundi mwenye wanyi. Alo.
1: Yes, Charo.
0: Salama.
1: Muravuka na wanarome kenga kujabu topu.
0: Inde.
1: Barnome che.
0: Amakuru yao.
1: Ni meza reka sunguru kerero na ase mwene wachi kwa sinde ura bosko. Amanda chaise metode marina kuri kumwe buziso warangine kujya kuzuvuga chamo migenda ati niwita gakire. Ama basikanze bose na papa na mama ati niwita gakire. Ama yera karirimbo.
0: Wi.
1: Azoza kimwe kimwe.
0: Ugira ijoro ryiza.
1: Yego namwebe.
0: Sawa. Kana kirundi munyayi kumurongalo
2: Ego bwana Claude wana marezo mono mengo nibibazo mwi imisi kabisa
0: nibiba byoroshe kabisa
2: ni mitere ntirikira byorosha rekana cyane cyane rero cyo nkubitangaho kuyipine ndahabone filipesere kibana ngira ibyezi kanje mbona muko tongaho nyene kibana ngira ibyezi zareka mone ari ne ngaho kuyipine nada panga ho nyene kibana ngira ibyezi zadiza kibukara makibana ngira ibyezi za Eliezer kimageyo tuma mukarugamba tuna mukarugamba kibana ngira ibyezi Kakangu bisenga kumutenyi wa mana ndabone asumani ndabone atungi mana ebarise ba mutaza ka songo na tembe ni natoka kutima na tambo tukira na yamugira ibihezi de kanse nkubitira ngaho oyi ingoze ndabone craver kibana ngira ibihezi za de kamane cyo nize na Cristiano ngaho ku ruhororo kibana ngira ibihezi Kakangu bisenga kumutakura ndabone ahiburo ahirindi mbazo mutima abafi na mabuti kibana yamugira ibihezi Rekanche mbona ubazi ku izina rya Chege nga mu butoro kibana ngira ibihe byiza rekanche mbona uwo guhanza nga mu kinindo kibana ngira ibihe byiza wa mutama uno aya mwari kibana ngira ibihe byiza kiriro muri Amerika kibana utagata kansula heba inari lobby muri Kenya kibana utagata rekanche mbona Jerome nga ikitari kitagata Nira gira na Robert ngaho muri Uganda kibana utagata ntibagiye maniramo na Jean Dote ahibere nga muri Tanzania kibana utagata Rekanche mbona n'ubazi ku izina rya Birungo kibandanya utagata ntibagiye jama mudandaza w'ibiraya kibandanya utagata Rekanche mbona maishani ya munga mukanyosha akimana miteranga mukanyosha kibandanya ngira ibihezi Rekanche mbona akimana mitera aringa mukanyosha kibandanya ngira ibihezi Reka muri rusange ingendanye zose ntibagiye ubujera aringa munyabugete kibandanya ngira ibihezi Sasengizi nga mukabanda kibandanya ngira ibihezi Abanze kwizina rya Norbert ndahabona Imana bose ndabifurize umunsi w'Imana mwiza no guheza indwi neza akaririmbo
0: wi
2: imigandi karimbe na kohale sente famiye yao kuri munsi w'igifungo kate kanezera ubufati rove ngaha kumusaga kanezera na bera kumusaga kanezera abanywanyi bose bisambiye aho baherere murakoze
0: ndagushimiye cyane

0: Na kirundi munywanya
1: lo. Hello.
0: Ndagwa miriwe neza tuyagana.
1: Umuyaga n'umugabo n'umugabo mbatse kaselese.
0: Ijo regize kuri ndeselese.
1: Tukana kwa Hello.
0: Ndakumva ariko urugeragezo duzijwe.
2: Sawa.
1: Muri rusange staff yose ya radio

0: daddy.
1: Leka na kilundi munyanya lo. Alo alo.
2: Ati dilo wazaru.
1: Iku.
2: Gila makato.
1: Hmm.
2: Api aku tarik ni mati ke timugana nao ko mati we living call hot.
1: Hmm.
2: Ati tura ko misu asa ti indondi kirikira
1: kurui. Mhm.
2: Akanimba tikati mali tukunda nyenavi.
1: Sawa sawa.

Mama Janine Iluji mga wese wane bagira ibihe vyiza ibiganiro byacu murumva ko birabandanya na tuno turimo tubandanya tubafasha guteramana natwe na cyane cyane kuri megero mwahisemo radio yanyu indundi kiti Izaki ari mu kinindo ngo ijoro giyiza kuri Senga Everine na bana biwe ya mahafi ane kwizera na niragira na Aleya iriho na munezero na ndikome na Yoshua Dominico Kiriri James na Bosco na Bigora bagabo na Bosco na Claudine na ko Divine na Jamali na Faustine na Craven nga mu kinindo wanza na Eric batazira mu kire Arsine Musoro 100 kilo damu Chantari wa mbirinu wakabi mjenda Bunu Anwari na Nzobo Nima Alexina Niongabo Jiribiri, Fabrice, Terence Misigaro Murubuga, Birungo Mukinindo Makadona Isa Wangozi Nga Mugasekewe na Chomuzi Nandikumina Eliasi na Manigana Razaro Nga Hoi na Adriano

Achita mugisagwe ngo ijoro giza ku babyeyi bawe n'abagenzi bawe Meri yaraho nyene maramvya. Ngengurutse na Kevin Abyani na Chantare wa kabiri ngamije na Eric na Mari ku murunga. Babose bane bagira ibe byiza. Ni makadwa ajya kuinkona minga kayo vengo ijoro giza ku bamuzi bose na cyane cyane ngena.

kumi na atwe jewe Jean Claude Shimirimana na Matiyawo na Yezu turabakenguruke tuna bayisango mu biganiro byacu vyejo ku munsi wa mbere ndamenyesha yuko guhergesha isaha 11 za gatondo tuzoba twashitse nga muri studio za Radio Nikiti kugira ngo tubashikirize ibizo biko biravugwa muri ako kanya mwariko mutwumva kuri 188 bishe biri mu gisagara cha Bujumbura 178 hagati mu gihugu indi Nikiti akaburungu kome kuri internet tukabivuriza ku bana ya mugubwa neza mwege mwese mwariko mudukurikira ibiganiro byacu tunabivuriza ku bana ya mugubwa neza murara hajyana atajyana hararumwansi bye bye abari ko badukurikira muri Kongo lala salama watu wa bijeye.